0: sumfu oseusu enene ni ameka chira na sama obi amera na swasi tia menene trauma simanyame wani mni aya manema hey ni awaka jina na sa mwa mwa swa mwene swa mra amu koni ya ribu wano mumra mchai na masia mwa na mema mwa hume ewa yesu
1: hey eradi bibi amye
0: ediyane hiyawa
1: bibi pa
0: I'm ready to be a man.

free rade, ni free pa. Minya, Bible say, si e chie rade ye su kiso dia, e be ye duma ke siye, a chie de onu rade ye su e ye ye. Udiye yo, biya biya biya, u chie rade, u pese me kache o se. A ye biya, pa ha o, me kante vijo ho. So one hour ni we're riding, oh. One hour ni we're riding, oh. One hour ni we're riding, oh.

me po. Na efa kra na me mo afri baba. Me mo afri asa for rade. Asorone